0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 8 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: adunay na huma.
1: Igalaw sa kamayong nga bunda ka rinyong dalan. Welcome, welcome ka rin sa inyong dulumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting si Sam. Kumusta higala ni nga pagsugod ning unang simana? Unang adlaw sa semana, adlaw nga Lunes sa pesa 27 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Kini si tinig 43 sa Jan Andrew Tabugok, managuban kita hangtod da alas 6 nga ni sa atong nga tulumanon garo nga buntaga maadyong buntag. Kanimo manong manang asang dabida ka karong nagapalamatin ining atong tulumanon garong buntaga. Welcome, welcome nga ni sa inyong tulumanon. Ug syempre, sa pagka sa ulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw malipayong pagsaulog nga kaninyo, eh? Salamat gid sa atong labaw nga makagagahom sa bagong ang-ang tuig nga iyang gigasa ngana sa imong kinabuhi. Igala tangin unya ang detalye ining atong mga headlines sa pagligid nining atong dulumanon garong buntaga.
2: Tinig ng bayan. Tinig.
1: Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag at ang mga detalye ini unya sa pagligid nining atong dulumanon.
2: Headlines.
1: Oy, kapin ko 400 ka mga estudyante nagtinguha nga mupasar o gami pa ilaom ni ining PMA examination dito sa may Kabakan, Cotabato.
2: Headlines.
1: Samtang bagong aftershocks na napatig na usab dito sa may Davao Occidental sa magkasunod nga adlaw.
2: Headlines.
1: Sa atong balitang nasunod, oy, big time oil price hike, subli ko nung musutoy ugmang adlaw.
2: Headlines.
1: Murag makaguol naman daan, no?
2: Headlines.
1: Samtang sona, karong adlaw ipanigayon sa Presidente sa Pilipinas.
2: Headlines.
1: Samtang Romanian fighter jet nahagsa sa Russian drone dito sa Black Sea.
2: Headlines.
1: Samtang Israel military nagpanigayon o crackdown sa mga Palestinian Sino dito sa West Bank.
2: Headlines.
1: Mga detalye ini human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ngano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.15 sa laray sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga duling sa atong mga balita, sa atong balitang international karong buntag. Madyo nga buntag nga sa atong mga tagapalamati sa may area sa Northern Mindanao o sa may amihang bahin sa Mindanao. Pinagi sa atong mga sister stations and simultaneous broadcast kita karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Madyong buntag nga na kaninyo. Sa laray sa atong mga balita karong buntag, usa ka Russian drone ang nahagsa. Og ipapagsa sa usa ka Romanian fighter jet human matul bakining misud sa airspace dito sa ilang nasud. Og tanong gikun din sa mga nasud ang sunod-sunod nga kalapasan nga nasa ilang airspace nga kabahin sa teritoryo sa NATO og sa European Union. Sigon sa Romanian Defense Ministry, napungan sa Romanian F-16 fighter jet ang usa ka Russian drone ditong bahina sa may Black Sea kagahapon adlaw. Nasayron nga kini ang ikatulong nga drone nga napahagsa sa Romania sulod lamang sa tulo ka adlaw. Human ang pipila ka mga insidente sa pagsuod nining mga drones sa nganha sa Romanian airspace. Ang Romania ang miyembro sa NATO o adunay share border ngadto sa Ukraine. Nga sa padayo nga nasinati karong pag-atake gikan sa Russia. Sigon kang Romanian President Nicosor Dan, dili makatarunganon ang pabalik-balik nga kalapasan sa Russia nga nasa ilang airspace og sigon ganiya nga seryoso sila nga pagatudukan ang mga insidente nga sama ni ini. Sandang giareso sa mga sundao sa Israel ang 50 ka mga Palestino sa West Bank. Gipadagayon ang military crackdown sa West Bank human ang nahitabo nga pag-ataking gikamatay sa 4 ka mga Palestino og 2 ka mga sundao sa Israel. Kadaghanan sa mga naarest ng Palestino ang gikan sa munisipyo sa Tal sa may southwest Nablus kung nasa nahitabo ang pagpamusil. Gisulod sa mga sundao sa Israel ang halos 70 ka mga kabalayan sa Palestino. Samtang naglunsad ng Saudi Arabia ining airstrike batok sa Houthi rebels sa may port city sa Hudaydah sa Yemen nga sigbit nga isla niini. Human na gini sa gianonsyo sa grupo nga maritime blockade o pag-atake sa mga barko sa Saudi. Niining Sabado sa buntag gi-report sa media sa Houthis nga nakahatag ang missile strike sa Yemen ug sunog sa Saudi City sa Jazan. Samtang gikanayon sa US military nga gipabuthan og na disable nila ang usa ka tanker ship sa Gulf of Oman nga nagasulay nga makaipsod gikan sa US blockade sa Iranian ports. Ang barkong giatake sa US ang ikaduhang commercial ship nga na disable gikan sa subling nga pagpatuman sa blockade sa unang kabahin ning buwan sa Hulyo. Samtang formal na nga gipahibalo sa Venezuela sa United Nations ang ilang desisyon nga hingpit ng mokalas sa International Criminal Court nga matod pa geographical bias batok sa mga nasod sa Global South, particular na sa Africa o Latin America. Sigon sa Foreign Minister nga si Felix Plasencia, ang lakang ang irrevocable o kabahin sa pagtutol sa gobyerno sa investigasyon sa ICC kalambigin sa mga krimen batok sa sangkatauhan nga gikanayong gihimo sa mga opisyal o mga miyembro nga militar sa Venezuela ni ato pang tuig 2017. Gikanay ni Acting President Delcy Rodriguez nga ang ICC ang nanhimo nga political nga instrumento aron natigihon ang estado o katauhan sa Venezuela. Hinungdan nga dili sila nagatuo sa nasangpit nga institusyon. Alas 5:18 ang atong oras. Samtang unumpa ka mga tripulante sa saka Vietnamese cargo vessel ang naluwas human nga mitalob kining ilang barko hadol sa kadagatan sa reef sa West Philippine Sea. Padayon usabang search and rescue operations alang sa mga nawala pang sakay sa maong barko. Sigon sa Philippine Coast Guard, abot sa 6 ka mga dugang tripulante ang naluwas human nga mitalob ang Vietnamese cargo vessel nga Koya Ngoyen 18 niadtong gabi sa Hulyo 25. Aduna ginalibok ang 62 crew members ang sakay sa maong barko dihang mahitabo ang maong insidente. Alas 5:19 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang naga final preparations na kagahapong adlaw si Presidente Marcos alang sa pagpadigayon ni ining ikalimang State of the Nation na address sa konsona nga iya nga iya deliver karong adlaw. Inungdan nga karong adlaw aduna usay heightened alert o pagpataas usab sa status sa seguridad nga ipadigayon palibot sa Malacañang. Diin kapin na 21,000 ka mga pulis ang ipakatag nga kabahin sa seguridad sa ikalawang State of the Nation na address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa batasang pambansa sa Quezon City. Sigon kang PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartares Jr. na kompleto na nila ang security protocol o gipadigayon na lamang ang phase deployment sa mga pulis sa mga dapit nga nanginahanglan og mas hugot nga pagbantay. Gikanayon pa sa PNP Chief nga andam ang ilang hanay aron nga siguraduhon ang seguridad sa mga opisyal, mga bisita og publiko samtang gipadigayon ang SONA. Gipahimangnuan usab niya ang PNP nga ipabilin ang maximum tolerance nga na sa pagatuman sa ilang obligasyon. Alas 5:20 ang atong oras, samtang dili moso sa 3 ka tawo ang gi-report nga namatay sa Davao Region og Sock Sergeant tungod sa epekto sa bagyong Quiapo ug Habagat. Hinon sigon sa National Disaster Risk Reduction Management Council padayon pang ginabiribika ang nasangpit nga report. Samtang usa ka tawo sa ang gi-report nga nawala sa Sock Sergeant. Abot sa kapin na 193,000 ka mga individual o 41,000 ka mga pamilya gikan sa 258 ka mga baryo sa 7 ka rehiyon ang naapektuhan ini makusog nga pag-uwan o pagbaha dala sa maot nga dagan sa panahon. Sa maong ihap, kapin 9,000 ka tawo ang kasamtangang Nagpasilong sa evacuation centers alang sa ilang kaluwasan. Napatik ang pagkaguba sa 235 ka mga panimay sa West Visayas, sa Zamboanga Peninsula, Sox Sargent og Barm og niini 158 ang jutay nga nangadaot samtang 77 usab ang hingpit nga nangaguba. Alas 5.21, target karon sa Department of Energy nga ma-award ang centralized auction na alang sa Mid-Merit National Gas Plant sa ikaupat nga quarter sa 2026, isip kubahin sa pagpaningkamot sa gobyerno nga mapakusog ang supply sa kuryente dinhi sa nasud. Sigun kang Energy Secretary Sharon Garin nga nakiglambigit na ang DOE sa lain-lain mga ahensya o Independent Electricity Market Operator of the Philippines sa aron nga mapaligayon ang maong bidding. Tumong sa programa nga awhagon ang pagpatindog o pagpalapad sa mga natural gas sa power plant nga po pwedeng gamiton kung mutaas ang demand sa kuryente. Gitataw sa DOE Chief nga mas paspas nga tubaga ang mga natural gas sa power plant kumpara sa coal-fired power plant. Hinungdan nga mas makatabang kini aron maligayon ang kakuwangon sa supply sa kuryente hilabi na sa oras nga mutaas ang konsumo. Igala ang atong oras sa alas 5.22 sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Ipang himakakan sa Department of Environment and Natural Resources sa ang alegasyon nga gagamit na kiniga pesticide gas sa batok sa mga raliesta. Human nga magparigay og protesta atubangan sa ilang buhatan dito sa Quezon City. Sigun sa ahensya nga ang mist o nakita sa maong lugar ang gikan sa ilang regular nga defogging activity panahon nga Domingo. Hinungdan nga wag kini gigamit aron nga papalayaso ng mga nagprotesta. Gasunod lamang nga matod pa sila sa workplace sa hygiene standards sa ugwa kinigigamit kining maong chemical alang sa crowd control. Alas 5.23 sa uhang tudling sa ato nga balitang nasunod karong buntaga. Dauman na usab ang bagong dakong taas presyo sa produktong petrolyo karong simanaha. Subay sa upat kaadlaw nga lihok sa mean of a plot sa Singapore o foreign exchange, ginalaumang mutas ang presyo sa diesel sa 5 pesos hangtod sa 50 kada litro. Samtang posibleng madugangan usab sa 5.50 hangtod sa 5 pesos kada litro ang presyo sa gasolina. Sigon sa oil price source, subling musipa ang presyo sa lana sa kinadibok ang merkado tungod sa kabalakang posibleng malanga na usab ang supply niini. Lakip na usaban niini ang limitadong paglabay sa mga barko sa Strait of Hormuz og ang nagkalawom nga bahal sa seguridad sa Bab el Mandeb Strait nga nagpataas usab sa kabalaka sa kinadibok ang supply sa enerhiya ning kasamtangan. Sagad nga ginaanunsyo sa kompanya sa lana ang ilang price adjustment adlaw nga Lunes nga dayon usab nga ginapatuman na adlaw nga Martes. Kay nunumang nitong nakalabay nga semana, epektibo Hulyo 21, nagpatuman ang oil company ning dugang nga 3.50 kada litro sa gasolina og 10 hangtod 10.68 kada litro sa diesel og 11.77 kada litro sa kerosene.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Alas 5.25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadong kinadibok ang laray sa atong balitang international na sunod ganong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ini.
5: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
0: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
5: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan yan, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki, nanupo siya. Salamat siya sa Yaki.

0: Goryo, naliragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
3: Oras sa Pilipinas sa 28 minutos human milabay ang alas 5 sa bundaga. Sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal karong bundaga. Hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Una ta pagkalagbidan gining taho gikan na sa maya area sa Caraga region.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Inabugto ang kinabuhi sa 22 anyos nga lalaki human maaksidente ang iyang gimaneong motorsiklo nga midasmag sa nakaparadang trailer truck sa National Highway Kilometer 4 Barangay Luna dito sa Surigao City. Alauna 20 sa kadlawon ni Adong Adlaw nga Sabado sa initial nga investigasyon sa PNP. Nagbiyahe ang biktima sa kaysa iyang puti nga motorsiklo. Uban ang 26 anyos nga back rider paduong sa barangay Luna proper. Gituho ang kusog ang dagan sa motorsiklo diyang kalit kining misimang sa tuo nga bahin nga daan ug mi bangga nga nasa likod nga bahin sa puti nga trailer truck nga puno sa sako sa semento nga giparking ni adtong higayuna. Kahibaluan nga nalagpot ang back rider samtang ang driver sa motor ug ang motorsiklo nadasok ilawom sa likod nga bahin sa maong truck. Gidala dayon sa bay tambalanan ang mga bidima apan gideklara sa attending physician nga dead on arrival ang 22 anyos nga driver.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:29 samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, dugang tudling sa ato nga mga balita. Ato nga luksuhan karon ang dugang taho dito nga bahina sa may area sa nga northern na Mindanao. Dito sa may area sa northern na Mindanao, gipapaligon pa sa Malaybalay City Disaster Risk Reduction Management Office sa Malaybalay ang lakang alang sa kaandam batok sa kalamidad isip kabahin sa National Disaster Resilience Month nga dunay tema nga nagapangandam o galiho kapapaingon sa ligon nga bag-ong Pilipinas. Madugang CDRRMO Head Alan Kumiso. Lagi ba sa ilang inisiyatiba ang pag-aabli sa Extension Office sa Upper Apulangi arma padali ang pagresponde sa walo ka mga baryo nga layo sa sentro sa maong lungsod. Gipakusog-usab sa CDRRMO ang pagpangandam sa komunidad pinaagi sa Family Disaster Preparedness Symposium sa mga flood-prone barangay aron nga mahibawo ang mga residente sa angay buhaton panahon nga aduna gayoy mga kalamidad. Lagi ba usab sa mga programa ang pagbansay sa mga responder, bloodletting o lifeguarding training uban ang Australian lifeguarding trainers aron mapalambo pa ang ilang kapasidad o gaingon man pagresponde.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:30 ang atong oras samtang didtong bahina gihapon sa may northern na Mindanao dugang tudling sa atong mga tao gikan na sa may northern na Mindanao. Diin nalutsana og laing warrant of arrest ang usa ka person deprived of liberty kon PDL sa inasang puwersa sa PNP sa pagpanguna sa task force ingon man ubang unit sa PNP o gubang nagraing operating units sungod sa kasong qualified trafficking in persons may kalambigitan sa special internet crimes against children alas 6:50 sa gabi dito sa may Iligan City. Gilang suspect nga mo si alias Len 26 anyos way trabaho residente sa barangay Tambakan, Iligan City. Subay sa report, ang suspect na lutsan sa warrant of arrest may kalambigitan sa kasang qualified trafficking persons nga adunay criminal case number 26-33180 gi-issue ni Arasad Makarampata Makumbal, presiding judge sa RTC Branch 2 sa 10th Judicial Region dito sa Iligan City.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Atong dawaton karon ang report. Gikan ditong dapita sa may Joy FM sa may Pangilinan.

0: Bay diin laing nga hugna sa payout alang sa senior citizen haplay nga hapsay nga gipahigayon dito sa Tangguba City. Sa irontang detalye gikan sa Joy FM Pangil Bay, ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Laing hugna sa social pension payout ang gipahigayon usab dito sa dakbayan sa Tangguba sa 55 ka barangay. Padayon matutpa ang pagpanghatag sa gobyerno o gatabang alang sa ato mga tigulang pinagi sa lainhugna na usab ng social pension payout. Ang gipahigayon kini sa tanang sakop sa 55 ka barangay sa siyudad. Ang mga programa dakong kalipay o kaupayan alang sa mga senior citizen nga gila isip mga haligi sa komunidad. Atol sa payout, gidasig ang mga benepisyaryo nga gamiton ang ilang madawat alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian o panginahanglan, sama sa pagkaon, tambal o uban pang mga importanteng gastuhan. Ang social pension o sa kini ka programa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga nagtumunga sa pagtabang sa mga indigent o kabus ng mga senior citizens aron maibanan matudpa ang ilang mga kalisuda sa panginabuhi. Nagpasalamat usab ang daghang mga benepisyaryo sa padayon nga suporta sa national o lokal nga pangagamhanan. Ilabi na sa hapsay nga pagpatuman sa payout sa Batag Barangay. Sumala kanila, dako kini og ikatabang sa ilang panginahanglan ilabi na karong panahon na nga nagkataas sa usab ang presyo sa mga palaliton. Palayon usab nga ang panawagan matutpa sa mga responsable sa programa nga ang tanang benepisyaryo mutuman sa gikatakdang schedule o magdala sa gikinahanglang mga dokumento aron hapsay o paspas ang proseso sa pagdawat sa ilang mga social pension. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Malinog, gikan din ang bahina sa may Pangil Bay. Samtang mga pasigarbuhong gipresentera ni Ana Lia Revita gikan sa municipio sa New Corilla, Davao del Norte, ang gipahigayong regional outstanding barangay nutrition scholar examination na dito sa Davao City. Gipangunahan na ang ROBNS sa National Nutrition Council 11 nga nagtumong sa pagpili sa outstanding nutrition scholar sa rehiyon alang sa calendar year 2025. Sumapa ang mapili ang nakaangkon og pinakataas nga score sa regional assessment mao ang mo representa sa Davao Region sa umaabot nga National Outstanding Barangay Nutrition Scholar. Dugang pa niini nga ang mga lungsod og syudad nga nagatigi mao ang New Corilla, Davao City, Tagum City, Panabo City og Island Garden City of Samal, apil ang Digo City og Ingonman ang munisipyo sa Mako.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga tao gikan sa may Davao, 17 ka mga baryo sa Caraga gi-assess sa BDRRM Operation Center. Atong siron ang detalye gikan sa Davao Oriental, ang nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: O bang Erwin,
3: malampuso na human sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang upat kaadlaw ng BDRRM Operation Center Assessment sa 17 ka barangay sa munisipyo sa Caraga niadtong Hulyo 21 hangtod 24, 2026, isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Gipangaluhan ang kalihukan ni LDRMO Melanie Ibanez uban sa suporta ni Mayor Ronnie Osnan ug sa sangguniang bayan. Bisan pa sa dili paborableng panahon o kalisod sa pag-abot sa pipila ka mga barangay na human sa validation team ang assessment aron masusi ang kaandam o operational capability sa matag barangay sa pagatubang sa mga kalamidad. Sumala sa MDRMO, ang kooperasyon sa 17 ka barangay o ilahang pagsunod sa Republic Act Number 10121 o sa mga pamalaod sa BDRRM Operation Center Assessment Tool nagpakita sa ilahang lig-on nga paningkamot sa pagpalig-on sa disaster preparedness o paghimo sa Caraga nga mas luwas o mas resilient batok sa mga kalamidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat sa Erwin Umadhay. Alas 5:36 ang atong oras.
4: Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba, oy?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Ano po?
7: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang didong bahina sa may Zamboanga Peninsula, gipabarigon pa sa provincial government sa Zamboanga, Sibugay, ang industriya sa rubber, binaagi sa 235 million peso ang rubber consolidation processing and marketing enterprise o saka joint venture tali sa provincial government o Timarbemco. Sa tungawan, sumakang provincial agriculture Wesley Saison, ang probinsya sa Zamboanga, Sibugay ang maoy implementing proponent, samtang ang Timarbemco maoy co-manager sa maong proyekto. Matod pa, i-upgrade ang assembly line sa mga makina aron mahimong mas moderno o automatiko ang produksyon sa CPR-20 nga makapahimo o pagproseso sa rubber sulod lamang sa usa ka adlaw. Dugang pa sa mga opisyal nga makabenepisyo ang mga rubber farmers, pinagi sa dugang 1 peso nga premium matag kilo nga ilang nga na silang ibaligang rubber kaplams. Dugang pa sa quarterly incentive kung mula pa sa 55% ang recovery rate. Gawas nini, ang bahin sa kita sa proyekto, ibalik usaba sa mga mag-uuma, pinaagi sa mga programa sa pagpalambo sa industriya sa rubber. Iawag usaba ang mga mag-uuma sa paggamit sa new improved technology. Sa Philippine Rubber Research Institute, lakip na ang pagtanom sa mga recommended nga clones aron mapataas ang produksyon sa latex ug mas madugangan ang ilang kita.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, samtang didong bahina sa may area sang Northern Mindanao. Kritikal karon ang kahimtang sa 54 anyos nga lalaki human kining gitigbas sa iyang kaubang kainom tungod lamang sa 50 pesos nga singil sa sigarilyo sa Proc 3 Barangay Mabuhay, Valencia City. Sa imbestigasyon sa PNP, nag-inom ang biktima ug ang 44 anyos nga suspect nga gialias na lamang Berto. Na ngaging alas 2:30 sa hapon dihang nagkalali sila human gipabayran sa biktima ang gipagawas nga si Grillo alang sa suspect. Tungod sa kasuko, gikuha ni alias Berto ang usa ka lampas o taas nga matang sa sundang o kadaghang beses nga gitigbas ang maong biktima nga nagpahinabo o grabing samad sa iyang liog o wala nga kamot. Dali nga gida ang biktima sa Valencia City Polymedic Hospital apan gibalhin usab kini sa Provincial Medical Center sa Malaybalay City alang sa dugang nga pagtambal. Samtang nadakpan usab ang maong suspect ana anak karon nagtingkagol sa PNP lockup cell.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang ana sa ruwas nga kahimtang ang 31 anyos usab nga lalaki human kini ng gitigbas usab sa iyang kainom gihapon atol sa pista sa sitio Kauswagan Barangay San Luis Malitbog Bukidnon. Subay sa report sa Malitbog Municipal Police Station, naginom ang biktima kauban ang 32 anyos nga suspect nga gilang si alias Dodong o gauban pang mga residente. Nangaging alas sa 5:50 sa hapon na dihang nagkanindot ang ilang lalis tungod sa kahubog hangtod nga nagsinumbagay. Taliwala sa ilang panagabingkil ni kuha og sundang kining si alias Dodong og gitigbas ang bidima diin naigo kini sa iyang walang tiil. Dali nga giragan ngadto sa bay tambalan ang bidima o garon ginatambalan. Sa kasamtangan, padayon pa ang pagpangita nining maong suspect nga miipsot human na ang paghimo sa maong salaod.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga, katawahan sa Lanao del Norte subling gipahimangnuan batok sa HIV o paglikay niini aron dili matapdan. Detalye nini ana sa linya si Ransa Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipadayon sa mga otoridad, matud pa ang kampanya sa HIV awareness aron mapalapdan matud pa ang kahibalo sa katawhan kabahin sa human immunodeficiency virus o HIV, usa ka virus nga maatake sa resistensya sa lawas o mahimong mosangpot sa AIDS kun dili kini matambalan. Matud pa, bisan walay hingpit nga tambal ang HIV, adunay antiretroviral therapy o ARTA nga makatabang sa pagpugong sa virus o makahatag og taas og normal nga kinabuhi sa mga adunay HIV. Sumala sa impormasyon, ang HIV mahimong mutakod pinaagi sa pagbayluaya sa mga body fluids sama sa mga dugo, similia, vaginal secretion o gata sa inahana. Dili kini matakod pinaagi sa pagyakap, pagkikamot o lamano, pagambit o pagkaon sa ordinaryong pagdikit sa usa ka tawo. Ang unang nga sintomas mahimong maglakip sa hilanad, labad sa ulo, rashes o sakit sa tutunlan. Kung dili matambalan, mahimong muhinay ang resistensya sa lawas sa tao o musampot sa paghubag sa kulani, pagkunhod sa timbanga, kalibanga, ubo o uban pang mga seryosong sakit sama sa tuberculosis o pipila ka matang sa kanser. Gidasig usab ang publiko nga mag-practice og luwas nga pagkilawas pinagi sa husto nga paggamit sa mga pagpugong niini, magpa HIV test kun adunay risgo, likayan ang pagambitay og dagom og pangayo og tambag sa health center kabahin sa PrEP o uban pang paagi sa paglikay sa HIV. Samtang nagpadayon ang kampanya, gipahinumduman usab ang tanan nga ang mga tao nga dunay HIV angayan nga respetuhon og dili angay sa diskriminasyon. Ang sayong pagpatest sa pagpatambal maoy yawi aron maproteksyonan ang kaugalingon labi na usab ang komunidad. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito sa may area sa Davao, nagpadayon karon ang Department of Education sa imbestigasyon sa kamatayon sa 8 anyos nga batang babaeng grade 3 pupil sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District, Davao City. Human giingon nga gihampak og notebook sa iyang classmate. Nagkikoordina na ang DepEd Regional Office 11 Schools Division na Davao City og ang tagmala sa eskwelahan sa kabilisan og uban pang mga otoridad aron masuta ang tuod nga nahitabo. Nagahatag na usab og psychological support ang mga naapektuhang estudyante o nga na sa naapektuhang mga estudyante o school personnel. Samtang ginapadayon ang Child Protection o Administrative Processing subay sa balaod aron nga mapanalipdan ang katungod sa nalambigit sa insidente. Yang yung sab sa DepEd ang publiko nga likayan ang pagpakailap o gawa pa mapamatud-an ng mga impormasyon aron na dili usab ka apekto nga nasa nagapadayon karon nga imbestigasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga tao gikan gihapon sa Maria area sang Davao. Diin, nagipangandaman karon sa Davao City Police Office ang paghatag og seguridad sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw. Suma kang DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga adunay mga PNP personnel gikan sa DCPO ang nakaandam nga i-assign nga mubantay sa posibleng maglunsad og rally sa Freedom Park sa Rojas Avenue. Gipaniguro sab sa DCPO nga way mga kakulian o ma-encounter nga suliran atol sa mga aktibidad ingon man malaumon ang opisyal nga mahimong hapsay og malinawon ang sona ni PBBM.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong araw, samtang nasakpit sa CIDG Davao del Norte ang 2,038 ka mga karton sa illegal nga sigarilyo nga nagbalor 150.9 na million pesos. Atol sa bypass operation sa Barangay Busaon, Tagum City, nadakumpan usab ang 5 ka mga suspek nga giingong nga nasakpan nga akto nga nagapamaliga sa mga sigarilyo o pagdawat sa bypass money gikan sa mga operatiba. Gawa sa mga sigarilyo, na-recover usab ang mark money, tulo kasakyanan, usa ka caliber .45 pistol. Suma sa mga otoridad, mukabat sa 282.6 million pesos ang kakulang sa buhis sa mga nasakmit nga produkto. Padayon karong ginaimbisigahan ang maong insidente aron mailhan gayud ang nalambigit pa niining pagpayuhot sa illegal nga sigarilyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nakadawat na og relief assistance sa kabin 200 ka mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha sa San Vicente Barangay Talumo, Davao City pinaagi sa inisyatiba sa lain-laing sangay sa gobyerno. Laki pa sa gipangapod-apod ang galon nga limpyo nga tubig nga mainom og hygiene kit sa aron masulbad ang kakulangan sa supply sa tubig sa maong komunidad. Naghatod ang grupo nining dulan 4,500 ka litro sa limpyong tubig gamit ang fire truck aron nga magamit sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga residente. Gipasalamatan usab gayud sa lokal nga mga opisyal ang lain-laing mga ahensya tungod sa nasangpit nga inisyatiba.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras samtang gikan dito ng Dabida sa may o dugang tudling gikan sa may Davao region, lalaki sikpaw sa bypass operation sa Mati City. Sa iron taang detalye gikan Joy FM Davao Oriental, ang nasa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Arestado ang usa ka drug personality human madakpan sa drug bypass operation nga gipahigayon sa hiniusang pwersa sa Intelligence Operatives ug City Drug Enforcement Unit sa Mati City Police Station ug Davao Oriental Police Provincial Office sa Provincial Intelligence Unit. Kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency Davao Oriental sa Purok Doña Rosa, Barangay Central, City of Mati, alas 8:20 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias Ngapat, 25 anyos, walay trabaho o residente sa Purok, Amelia 1, Riverside, Sudlon, Barangay Central. Nakumpisa sa suspect ang usa ka pakete sa gidudahang shabu nga mukabat og 0.2 grams nga dunay gibanabana ang standard drug price nga 1,360 pesos og 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon ng suspect, anaana sa kustodiya sa Mati City Police Station og atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan rin sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawang Erwin Umadhay. Samtang sa Region 12, usa ka ginadudahang tulak sa illegal nga droga ang naaresto human nga nakumpiska ang kapin na 50.5 grams nga sa ginudahang shabu nga balor 334,000 pesos sa ginpergayon nga drug bypass operation sa Barangay Lagaw dito sa Jansan. Gipangunahan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 12 ang operasyon sa pagigtambayayong sa lain-laing unit sa PNP. Nailan ang naarestong suspect nga si alias Kokoy, 21 anyos, laborer og mulubyo sa Barangay Kalumpang Pang Jansan. Gawa sa 50.5 grams nga ginadudahang shabu, nasamsam usab sa mga otoridad ang bypass item, mark money o coin purse, lagip na ubang personal nga gamit nining maong dinakpan. Gipailaom na sa Regional Forensic Unit ang nakuhang ebidensya samtang nagpabilin sa kustodiya sa PNP Station 3 ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga diri sa Region 12, tulo ka mga ginadudahang nalambigit gyapon sa illegal nga droga, lakip na ang duha ka high value individual ang naaresto sa ginpadagayon nga drug bypass operation sa Tacoronga City, particular sa Barangay Buenaflor, Tacoronga City ni adtong adlaw nga Sabado. Nailang naaresto nga si alias Badi, 43 anyos, mulubyo sa Barangay Ambalgan, Santo Niño, South Cotabato ug nakalista nga high value individual dual sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12. Alias sa Lino, 48 anyos, malupyo sa Central Mangilala, President Quirino, nga nakalisa ECB Street Level Individual, o alias sa Kilat, 36 anyos, mulupyo sa Barangay Central Mangilala, nga usa ka high value individual usab. Nasamsam sa operasyon ang anaa sa 12.26 grams nga ginadudahang shabu nga balora 83,000 pesos sa ingon man ang draga paraphernalia o mga personal nga gamit. Kansamtang ang anaa sa kustodiya sa Tacoronga City PNP ang maong mga dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang hisgutan ng droga gihapon, naaresto sa mga otoridad ang usa ka taas nga ranggong wanted person sa ginpergayon nga manhunt operation sa Purok Mabuhay, Barangay Ambalgan, Santo Niño, South Cotabato kagahapon nga adlawa. Ang dinakpan na top 2 municipal most wanted person og top 9 na provincial most wanted person og nagatubang sa kasong attempted qualified rape. Gipergayon ang operasyon sa Santo Niño Municipal Police Station sa pagpanguna sa 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company og South Cotabato Provincial Intelligence Unit. Naarasto ang suspect subay sa warrant of arrest nga gipalugwa sa Regional Trial Court Branch 44 sa Surala, South Cotabato. Natakda usab nga ipailawom sa piyansang balura 200,000 pesos kini nga maong sospechado. Sigon sa PRO 12, gipadagay ng pag-aresto subay sa galigid nga operational procedures. Migamit usab ang mga operatiba nining alternative recording device samtang gipasayod nganha sa mga suspect ang iyang katungod sa lingwaheng iyang na sabdan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.50 ang atong oras, Philippine Standard Time. Kato ang kinadibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntag. Igala sa atong pagbalik, mga balitang lokal atong ihatag kaninyo.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
10: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
11: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kanaki na wala ko siya.
10: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, alas 5.54 na, Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga taho karong buntaga sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan.
0: Isip ang kabahin sa tinguha nga matabangan ang coconut farmers din sa probinsya sa Cotabato o mapauswag ang ilang produksyon o kita. Nagapadayon karon ang suporta sa provincial government sa pagpanagtag nining agricultural salt sa lain-laing mga munisipyo din sa lalawigan. Kiniparte sa 1.98 million peso nga punong gigahin sa Office of the Provincial Agriculture sila sa Provincial High Value Crops Development Project kung asa kinumdumang gisugdan kining distribusyon dito niyadtong nakalabay nga semana sa OPAG Motor Shed sa may ama sa Kinapawan City. Gipaday ko sab ni Board Member Rosalie Cabaya ang palingkamot sa Kapitolyo aron nga mapaabot sa matag kinabalen nyo ang tabang nga angayang mahatag nga nasa hanay sa lain-laing sektor. Nagapadayon karon ang paglibot sa OPAG sa lain-laing mga munisipyo aron ipanagtagna og mahatag kining maong mga hinabang sa gobyerno.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Kapin kong kulang 400 ka mga kabatanunan gikan sa Cotabato o mga kasigbid na lalawigan ang mipailawan sa Philippine Military Academy Entrance Examination sa Kabakan, Cotabato. Lagib sa mga mikuha gapan na nikuha sa examination ang mga registered o walk-in applicants nga nagtumong makapasar sa duha ka adlaw nga examination aron nga makabaton o kahigayon na nga mamahimong opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Gipangunahan ang pagpadigayon sa PMA entrance examination ni Second Lieutenant Maria Catalina Durena Travero o paghigtambayayo nga na sa provincial government sa pagbanguna ni Governor Emilio Mendoza o lokal nga panggamanan sa Kabakan. May tambong sa pag-abli sa maong examination sila Cotabato Police sa provincial Officer Director Police Colonel Ramel Huhilia og PGO Executive Assistant Jesse Enid isip suporta sa nasangpit nga aktibidad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.56 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong balitang lokal karong buntaga atong lakbidan kining dugang mga taho sa atong balitang lokal karong buntag dinhing bahina sa probinsya sa Cotabato, duha ka individual ang naaresto human ang ginpinigayon nga operasyon batong nining smuggle nga sa grilyo sa ginpinigayon nga mobile patrol operation sa Matalam PNP dito partikular sa barangay Kilada niadtong adlong Sabado. Ang naaresto mao si alias Telon, 38 anyos ug tata 27 anyos nga parehong bulubyo sa Buloda Pigid Cotabato. Nadakpan ang druha samtang nagapanahog nining kontrabando gikan sa ilang sakinan. Sa ginpinigayon nga pagberipika pinagi sa tawag na kumpirma sa usa ka Bureau of Customs Examiner nga ang mga sigrilyo mga smuggle ug walay gikinahanglang graphic o walay mga nakitang graphic health warnings. Nasamsam sa operasyon ang 63 ka mga reams og niining a force sa white cigarettes nga adunay balor nga 53,000 pesos o ingulman kining usa ka sakyanan nga ilang gisakyan. Kasamtang nga na sa kustodiya sa Matala Municipal Police Station ang duha ka mga dinakpan samtang ginaandam na ang pagpasangat o reklamo batok niining mga sospetsado.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong mga balitang lokal. Din aron mapabaligon ang kahibawo sa mga magtutungha sa Banisila National High School kalambigit sa Kaandam o Ingonman kaluwasan. Diin gipadigayon na gayod usaba ang training alang sa disaster preparedness risk reduction and hazard mapping sa buhatan o pinaagi sa buhatan ni Acting Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Abril Espadera. Ang pagbansay ang aktibong gisalmutan sa Grade 12 TVL Ismawa Senior High School students kung asa pinaagi sa tupikong may kalambigitan sa disaster preparedness emergency response ug hazard identification natagan sa igong kahibawo ang maong mga estudyante sa paggamit sa lain-laing hinagiban batok nining kalamidad o emergency. Padayon gayon karon ang programa sa PDRRM nga paglibot nga na sa lain-laing nga mga buhatan aron nga mapaniguro nga hapsay gayod og makabaw kining mga kabataonan sa ilang mamahimong lakang kun adunay emerhensiya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras samtang uhayng tudling sa atong balitang lokal sa atong police report karong buntaga. Dugang sa atong police report karong buntaga na samsam sa mga otoridad ang anaa sa 26 ka mga karton sa matod pa ismagol ka mga sigrilyo nga balor 1 million na pesos. Tambak kini sa nakitaan kini nga gitago ilawom sa gitapok nga kini nga lubi sa usa ka cargo truck nga nasita sa checkpoint sa barangay Libuo sa Mlang Cotabato ni adtong adlaw nga Biyernes. Nasakpan na ang dinakpan sa ginbergay nga random checkpoint operation human ang napansing nga walay side mirror walay driver's license ang maong sakyanan. Sa pag-abli sa cargo truck una nga nakita ang pipila ka mga karton sa sigrilyo nga nakapatong ibabaw sa mga lubi dihang nga pag-uting kay sa mga kargamento na diskubre sa PNP nga masadaghan pa ang karton sa smagol nga sigrilyo ang gituyo pagtago ilawom sa mga lubi aron di kini masakpan. Kinalibo ang 26 ka mga karton sa sigrilyo sa Boske o Gabrus ang nakumpiska sa mga otoridad. Naaresto ang 25 anyos nga driver nga mulupyo sa Parang, Maguindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oy, good morning day kang boss Makusang Aquino oga syempre kay kay mamang Virginia day tua diha sa Maya Bohol maadyong buntag nga nasa ato nga mga kaigsunan diha nga dapita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ikalawa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban na sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunes sa Petsa 27 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Syempre dahil salamat sa atong mga tagapalamati diha nga dapita sa may area sa Northern Mindanao sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM Kidapawan City. Kini si Tini Gurente Tres sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
12: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
13: Itong
12: ako kumpare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nga karoon natingala man siya nga pre, rapigid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ni ba ya ko ba mur halos di naman mapalong pre
13: unsang gipatay ko sa iya
12: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
14: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
15: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
16: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
17: Lami eh, walay kapoy, lami lihok, sa anyong lawas, inaginom mo yung Washington ka, lami na yung lawas.
18: Kapila pa ka mo inom sa isang adlaw?
17: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon, nakuha mo nun.
18: Kapi nga...
17: Coffee Yaki 7-in-1.
16: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
15: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayo sa ating mga orasan, 3 minuto na po makalipas ang 6:00.
15: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Maayong Monday morning mga katinig, welcome sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, sa sulod sa isa ka oras, mag-uban-uban kita para paghisgot sa mga panghitabo, mga presko, mga panghitabo. Mga katinig karong adlaw, mahinungdanon kaayo kay karon adunay pagabuhian. Nga State of the Nation address nga to ang presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Mga katinig, atong paningkamutan nga doon na kita ay ma-historya nga matagod-tagod na to kining State of the Nation address ni Presidente Marcos. Kamauni ang second to the last State of the Nation address nga iyahang pagabuhian. Apan before ta magpalawig diha mga katinig, sa taliwala ni aning mga expectations nga muguwas, posibleng muguwas diha sa State of the Nation address sa ato ang presidente. Mga katinig, ang mga taga Mindanao in town, lahi o concern. Ang concern sa mga taga Mindanao, kining baha, kining landslide.
19: Actually, dili lang ni concern sa mga taga-Mindanao, kundi amid the controversy ni aning flood control anomaly, siyempre, kining every time nga mubaha, makahuna-huna ang katawang Pilipino sa mga gikulimbat, gipangawat na kwarta sa taxpayers, ano? Nga unta intended for flood control. Apan mga katinig, no? Kuan man nadto man sa ano bulsa control. Mga katinig, katao itong mga kaigsunan diya sa Sarangani, sa General Santos City, and even diya sa Davao, no? Luwing taon kayo kay nahiagom na isab sila. Og grabe nga pagbaha. Mga katinig, karong adlawa, walay impeachment trial. Walay impeachment trial, hangtod ugma wala gihapon impeachment. Kay karong adlawa mga katinig, paminawon sa tibuok Pilipinas. Sa tanang katawhang Pilipino, ang State of the Nation address ato ang presidente. Mga katinig, na-expect, daghang naga-expect nga hisgutan of course sa presidente kining flood control investigation. Unsay nahitabo sa investigasyon ni aning ICI mga katinig, kaya doon ay gitukod nga independent investigating committee IICDI. Aduna gitukod ang Malacañang nga mag-imbestiga ni aning flood control anomaly apan nalusaw man ni dayon. Mga katinig, wala pa ituig na lusaw na, pero ang history sa mga komposisyon ni mga katinig, hinahinay nga nag-resign. Tuluman ang miyembro ni aning maong komisyon nga originally nga gi-appoint sa presidente, nag-resign ang isa, hangtod isa na lang nabilin. Og hangtod karon mga katinig, wala pagyoy kanang kompleto nga report nga gi-announce sa publiko. Ngano kaha? Ibutyag kaha, ipagula kaha ni Presidente Marcos ang investigation report. Apan adunay daghang mga espekulasyon mga katinig, ug dili pod ni mabasa lang mga nag-speculate nga gituyo nga wala ni gipaguwas aron protektahan ang pipila nga sangkot niya ni apan na duol sa luwag. Og of course isa sa gisupitsahan nga sangkot pero ginapugan ginapugan kining kanhing speaker Romualdez. Anyway mga katinig, para po matulungan tayo para himay-himayin no ang mga kaganapan na or maaring magaganap, maaring bibitawang salita ng ating presidente ngayon sa kanyang State of the Nation address. Makakasama po natin, walang iba po ang paborito nating professor, si Professor Roland Simbulan. Magandang umaga po, welcome po muli sa Tinig ng Bayan.
20: Magandang umaga sa inyong lahat, magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay.
19: Mm-hmm. Napapakinggan po tayo sa 14 of 18 provinces sa Mindanao kasama ating mga sister station sa Professor. Pinag-usapan natin the last time na naging bisita ka namin itong Paksa Silica. But today, gusto naming marinig po ang inyong mga analysis, ang inyong mga forecast, ang inyong mga expectations dito po sa gaganaping State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, dahil this is his second to the last State of the Nation address po.
20: Opo, I think yun, katulad nung nabanggit ko dati, posibleng i-highlight niya yung nagawa niya, no? Yung lalo na yung dito sa ating yung anti-corruption, ano, hindi niya maiwasan yan eh, no? I think kaya pamanggitin niya yung ilang mga na isang pangkaso, no? Sa ilang matataas na opisyal kasama yung ilang miyembro ng Senado. Kasi after all siya yung nag-expose o nagbulatlat ng ano eh, ng anomalya diyan sa flood control, di ba? Nung previous ano niya, State of the Nation address, no? Inaasahan din natin siguro i-highlight niya yung ano, no, yung bilang achievement itong possible na malaking investments na makukuha dito sa Pacifica project na hinihintay na hinihintay nating ma-formalize with the US and at least 30 other countries, no? Bilang isang malaking project, investment project involving artificial intelligence at saka yung pag-develop ng microchips, no? Para magkaroon na, pero of course ito bilang bahagi ito ng US plan na magkaroon ng ano talaga, no, yung supply chain, steady supply chain para sa kanilang ano mga weapon systems, no, na ginagawa at posibleng i-ano din, no, i-ano sa Pilipinas, no, gamitin, no, ipagamit sa Pilipinas itong weapon systems na ito na gagamit ng itong mga microchips na ito. Pero palagay ko, kasi usually kapag yung issue ay involving foreign, ano, foreign threat, no, malamang i-ano din niya, no, bilang rallying point sa Filipino people, no, at the same time para ma-distract from the local problems na hindi pa nare-resolve. Itong issue ng West Philippine Sea, no, I think i-ano niya ito, isa sa mga i-highlight niya sa kanyang zona, dahil usually sa mga leader sa mga bansa, kapag inaano nila yung ina-highlight nila yung foreign threat, no, parang ba ano yun eh, pagkakataon para i-rally yung ano, yung mga mamamayan, yung pag-iisip nila to confront this foreign threat, no, at malamang yun i-ano niya yung bilang achievement na sabihin itong alliance building natin with other countries, no, para palakasin ang ating sariling defense, no, itong ginagawang modernization ng ating armed forces, no, kung saan tayo ay nakapag dahil dito sa cooperation with other allies, no, including the US. Na kapag palakas ng ating armed forces, lalo na sa kanilang capability. Kasi itong isa pag-emphasize ng ganitong issue, na yung isip ng mga tao eh, nasa direksyon ng pagkakaisa, no? To confront this foreign threat at isasantabi yung local problems, no? Kahit na malala itong local problems na hindi pa na na-address ng ating pamahalaan. So, yun ang say kung i-highlight niya dito sa zona niya mamaya, State of the Nation address. Pero definitely, hindi niya maiwasang banggitin talaga itong ano, itong anti-corruption campaign, no? Kasi hanggang ngayon wala pa tayong naririnig ukol dito sa ICI, no? Yung pinayo ng Office of the ng Presidente, yung ICI, ano yung report, no, findings, at sino ang ano, ang na-identify nilang mga culprits dito, no? Well, I'm not sure kung may mangyayaring miraculo na mismo yung kanyang pinsan, first cousin, no, yung former speaker ay kanyang identify na isang culprit dito. Kung gagawin niya yun, siguro medyo madi-distract yung from his responsibility.
19: Mm-hmm.
20: Kasi siya nga ang nag-expose nito eh, di ba siya?
19: Opo.
20: Itong crowd control. At yung mga tao, nararamdaman nila itong consequences nito. Kasi tuwing umulan, ngayon, ang laking ginastos na dinuhos nung panahon na mga Duterte dyan sa Davao sa flood control projects doon.
19: 51 billion.
20: Ngayon binabaha yung Davao. Kasi yung flood control, unaccounted for pa yung mga yung projects, no?
19: Mm-hmm.
20: Ginawa daw, no? So, yan yung mga ilang inaasahan nating mga issue na kanyang tatalakayin mamaya.
19: Professor, yung mga nabanggit mo na yan yung expect natin na babanggitin niya sa kanyang zona ay yung foreign threat, yung Pax Silica, yung flood control at yung West Philippine Sea na issue is more of yung parang analysis po ninyo na ito yung mga palagay ninyo na sasambitin ng presidente. Pero sa kabilang banda po, sa tingin nyo, ito ba yung mga ini-expect talaga ng taong bayan? What about anong expectation ng nakakaraming mga magbubukid, mga manggagawa at mga ordinaryong tao? Ito ba i-reflected, ma-i-reflect doon sa posibleng babanggitin ng presidente?
20: Well, yung inaasahan ng mga tao, yung mga solusyon na sasagot sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, no? Kasi mm-hmm. yung pagtaas ng yung skyrocketing na pagtaas ng presyo ng gasolina dahil doon yung pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin, yun nga mismo ng gobyerno at saka yung government statistics inaamin na nag-average ng at least 7%, no, pataas yung inflation rate ngayon habang dati 4% lang, no. So kailangan niyang yan, no.
19: Kunwari po itong bigas po, mayroon pong
20: kailangan din yung banggitin yan kasi nararamdaman ng tao bayan.
19: Mhm.
20: Of course, ang gagawin niyang malamang diyan yung culprit yung nangyari sa gera sa Iran, no? Yung US-Israeli war against Iran at saka yung blockade ng Strait of Hormuz, no? Yan ang gagamiting dahilan kung babanggitin man yun, no?
19: Sisisihin si Iran.
20: Kailangan kasi ano niya yan, no? Banggitin siya upor dyan. Well, hopefully, sana meron siyang words to about yung oil deregulation do na dapat iamyendahan. Kasi itong zona, pagkakataon nito para mag-set ng mensahe sa Kongreso para sa mga dito sa opening ng Kongreso sa State of the Nation address, yung magiging priority bills, no, na dapat gawin ng Kongreso, no. So mm-hmm. yung oil deregulation do na makakalagay ng control dito sa pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng mga itong mga sinasabi nilang mga crisis, no, kalabas ng Pilipinas, no. Tapos yun ding pagbawas sa taxes siguro, like yung excise tax, yung VAT, no, value added tax na nakakadagdag sa burden ng sa mama ng mamamayan. Kasi hindi pwedeng puro ayuda na lang eh, mauubos yung ano natin, yung ating pondo sa pamahalaan. Mm. Eh, nauubos na nga kahit dito sa corruption eh. Saan napupunta.
19: Malaki po yung budget ayuda. Deficit natin. Malaki yung budget yun. Deficit.
20: Oo, oh, yun ang ano, lalo na na konti lang yung ano yung nagiging source, kumukonti tapos nababawasan pa sa corruption. Tapos kung bubuhos naman sa ayuda, lalong ma-reinforce yung power ng mga political dynasties at ng mga politiko kasi ine-epal nila itong mga ayuda eh, pati yung ano sa
19: totoo yan.
20: Malatakit, no? Dahil bawat ayuda nanggaano yung mga, lalo na yung mga local officials, no? Kinagamit yun para lalong ma-reinforce. Well,
19: Professor, kasama ko po si Ruby Padilla Season.
5: Yes, okay. May tanong din tayo, Professor. Tinatanong dito kasi ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang ating mga Coast Guards may hinanakit sa katayuan natin or paninindigan natin on West Philippine Sea. So, ano sa tingin mo ang magandang postura ng isang presidente kung sa usapin tayo ng West Philippine Sea? Anong pwede niyang sabihin sa SONA?
20: Well, ang magandang sabihin niya dyan, kasi of course, itong ating mga nasa sandatang lakas at Coast Guard, no? In a way, sila yung frontliners natin dito sa threat na ito, no? Kaming sa ibang bansa. Siguro, i-ano niya yung moral nila, no? Kailangan eh, dahil sila yung nandoon, frontline, dahil sila yung naharas regularly ng mga Chinese Coast Guard. Pero dapat din bigyan niya ng assurance na tutulungan sila with bibigyan sila ng ano na mga ano yung more modern equipment and armaments para depensahan ang ating kapaligiran dito sa karagatan ng West Philippine Sea, no? At the same time yung ano sa kanilang ano lalo na yung possibly mga benefits that i-assure sa kanila dahil sa ano nila risk ng yung sa kanilang buhay may nangyayaring ano diyan, pero at the same time yung parang din maano yung moral, yung assurance na in the past ginagawa din ng mga presidente ito eh, nakaraang presidente yung pagbibigay ng ano sa kanila, ng support sa kanilang mga pangangailangan na sila at saka pamilya nila, lalo na bilang mga frontliners natin at ng ating bansa diyan sa West Philippine Sea.
5: Sir, nasa prontahe po, kumbaga nasa center page ang usapin ng impeachment at nanonood ang buong Pilipinas. Tingin mo dapat may babanggitin na siya sa kanyang SONA ngayon?
20: I think in-expect ko minimize niya yung pagbanggit dun sa impeachment, ano, kasi ongoing na yan, may sariling ano na yan, dynamics na yun itong Senate impeachment trial, kasi kung babanggitin pa niya yan, parang magkakaroon ng impression yung makikinig, yung manonood, na pinapakialaman pa ng
19: ehekutibo,
20: presidente. Eh, lalo na, siyempre, alam ng iba, magkalaban na, ano na, no? Hindi, nag-divorce na itong unitim, no?
19: Nabuwag na.
20: nagiging battle na itong dalawang pinakapangyarihan political dynasty sa ating bansa, no? So I think iwasan niya itong pagbanggit dito, kasi meron nang dumalarga na eh, ika nga, no, yung impeachment trial, kasi kung pakikialaman mo pa Tsaka yung after all, yung ano dito, lalo na yung direct audience niya dyan sa House of Representatives, mga congressman, tsaka senador. Sila ngayon ang nag-ano, no? Nagdadala nitong impeachment na para managot yung mga corrupt, no? May sarili ng ano yan eh, dynamism, rules, sariling rules na gumagana. Kung papakialaman pa ng opinion ng presidente yan, at lalo na kung yun ang magiging impresyon, isipin tuloy at magagatong pa sa pag-ano ng paningin ng mga ng taong bayan na mismo ang presidente nakikialam dito sa impeachment trial, no? To his favor, no? Para paboran yung kanyang pasibre, yung kanyang allies o yung kanyang pinsan. So, maramang hands off. I think padaplis lang niyang babagitin yan, impeachment ano, issue. No? Padaplis lang yung overall yung sabihin niya, may mga

0: mga investigation nila, well, publishers ito. Pero nasan yung output nila? Nasan yung kanilang...
1: No? Inilibing na ho yata yung output nila.
0: Hihintay ng maraming tao. Parang nag-disappear na lang eh.
1: Naglahong parang bula po.
2: Yes, Professor. Isang teacher po ang nagpadala sa atin. Sabi niya, hindi ba sana mas maganda daw banggitin din kung ano ang mga plano ng pamahalaan sa pamumuno ni PBBM upang ma-provide ang mas maraming classrooms at mapaangat ang edukasyon dahil nalalag behind daw tayo sa ibang Asian neighbors. Ano pong take natin dito?
0: At this time, dahil second to the last, I think...
1: Zona.
0: Medyo too late. Zona eh. So, I think medyo too late na mag-ano ng mga ganyang, dapat, ano pa?
1: Noong umpisa.
0: Siguro, ang ano dyan, tulad ng dati, magre-report siya ng mga ilang quantitative na na-achieve ng mga ilang departamento natin. No? mga achievements ng iba-ibang departamento. Yun, mag-ano siya sa quantity. No? Yung ganito, number of set up schools, gano'n. Tapos, I think mas ganun eh, no? Pero kung maglalatag ng ganung mga plano, I think medyo too late, no? Kasi parang malapit nang matapos ang term niya. Ngayon kung ayaw niyang maging isang ikang lame duck president for the last 2 years, mag-announce siya ng mga achievements o mga gagawin para dito sa immediate problems ng mamamayan, lalo na yung inflation at saka yung skyrocketing price ng oil, gasoline, and other basic needs ng mga tao. Kasi well, it's possible ang i-announce na dyan mga more ayudas, no? Yeah. Bilang directive sa Congress para sa ilang darating na buwan, no? Na ipapasa nila, no? More benefits for teachers, no? Yung mga education frontliners natin at yung mga mga health workers, no? Mga ano sa kanila, no? Assistants, no? Yan siguro mga ano yan pwedeng mga kayang ano rin.
1: Professor.
0: Isa,
1: Professor, nabanggit mo itong oil price na grabe ang pagtaas at alam naman natin yung domino effects nito doon sa presyo ng lahat ng mga bilihin. But kung mayroon mang nahagip si Presidente Marcos sa mga Pilipino nung panahon ng kampanya, ito yung kanilang sikmura, yung kanilang tiyan. Nung kanyang i-prenamis na yung presyo ng bigas magiging 20 ba o 25. Pero in reality po, kahapon po, kausap namin yung mga, last week, yung mga rice traders, sinasabi nila, by this week, aakyat na sa 53 hanggang 55 pesos per kilo. At ito ay usaping bituka po ng taong bayan.
2: Hindi ba yung black eye? Nakaka-black eye.
1: Black eye daw po. Anong masasabi ni will we expect President Marcos to say something about this or iiwasan niya ito kasi mabablock eye siya?
0: Well, at this time iiwasan na niya ito. Kasi at that time that was a campaign promise eh. Alam naman natin itong maraming campaign promises nila. Pag nanalo, hindi nila tinutupad eh. Ganun ang pattern ng maraming natin politiko na nangangampanya, ano. Nung time ng campaign, sinabi pa 'yon. Ngayon, kung magpa-promise pa ng ganun, lalong pagtatawanan. No?

0: kasi lalong at this time, nagreit ang panahon ng inflation, skyrocketing inflation, lalong mahirap ma-achieve yung 20 peso. Kahit anong presidente, hinong presidente. Kasi hanggang hindi talaga nabibigyan ng pansin ng ating pamahalan yung ating agrikultura, itong ating agrikultura magiging tapang-dapa, no? As it is now, hindi kaya yung ganung klaseng presyo, kasi wala na silang makakain yung mga magsasaka natin, no? Itong promise na ito, it will mean trying to import more rice from other countries, no? Kung gagawin naman yan, lalong dadapa yung ating agricultural sector pag bubuhusan mo yung market natin with imported rice, no?
1: Sir, hindi kaya mas pinatindi ito ng rice tarification law?
0: Oo, definitely. Kasi nung dinidiscuss pa noon yung rice tarification law, yun nga yung sinasabi ng ilang kritiko dito sa rice tarification law, no? Na lalong ma-increase yung dependency natin on imported rice, no? At matatamaan ang agricultural sector natin. Kasi kailangan talaga yung agricultural sector, dapat tayo nga nag-e-export ng rice, no? Sa Asia nga, Southeast Asia, tayong leading rice producer, no? Doon talo natin ng Vietnam at Thailand.
1: Tayo rin po yung one of the best school kung saan merong mga scholar yung mga nag-i-export sa atin ngayon.
0: Tayo nga at that time. Tapos meron pa tayong lalo na dito sa Philippines based ang IRI, no? International Rice Research Institute. Kaya nga nila binase dito yung IRI na isang international organization on rice research and production, dahil nga yung dito masigla doon ating agricultural sector. Tapos dito pa nga binase din yung pati yung Asian Institute of Management na nag-train ng maraming executives at managers, no? Maraming nakatapos diyan, mga Southeast Asian countries, galing sa Southeast Asian countries. Itong dito sa issue ito, ang magiging ng pangulo, more if ever meron siyang ma-announce na mga benefits, siguro mga benefits sa mga government employees, sa ilang mga kasi dapat mag-naman siya ng mga promises na kaya ng pamahalaan, kahit na yung by the way, pag ko makalimutan, kahit na yung pinramis niyang last time nabanggit niya yung anti-support niya, gusto niya yung magkaroon ng anti-dynasty bill, no? Tsaka yung anti-dynasty law, no? Tsaka yung pag-reform ng party system law, no?
2: Pero nabanggit niya yan, Professor, yung version ng kanyang anak sa Kongreso is actually institutionalizing and legalizing and strengthening dynasty.
0: Yun nga. Yun ang napasasaho sa representatives, no? So lalo pang na-legalize yung anti-dynasty,
1: Parang nabudol. Kaganda ng titulo, Professor, pero sa esensya, parang nabudol na naman ang mga mamamayang Pilipino.
0: Oo nga, sana wag nang magdagdag ng pambudol dito.
2: Sana hindi maipasayang version na yan. I hope sa Senate can come up with a better version.
0: Yeah, actually, yung draft version ng Senate is much better. Kasi ang actually ang main sponsor nung si Senator Risa Ontiveros version sa
2: at least progressive.
0: Mas makwan talaga. Itong sa House hindi pro dynasty bill
2: Nagsama ba naman si Bujidi at saka si Sandro Marcos na parehong nanggagaling din sa dinastiya. Sila ang main authors nito
0: Kasi sa 22 anti-dynasty bills ang pinail sa House
2: Kinonsolidate.
0: Ito bang version nila Sandro at yung speaker
2: Bujidi
0: na galing sa dynasty. Yung pa yung in-adapt.
2: Ironic. So ironic, Professor.
0: Tapos after all the hearings, in-invite ako dun sa isang public hearing nila to give my comments on the proposed anti-dynasty bills na pinasa, mga 22 anti-dynasty bills na pinas ng iba-ibang pinail ng iba-ibang congressman. Ito yung may worst features sa mga
2: sa lahat ng 22
0: bills. At ito pa yung in-adapt nila. Yun yung nakapag-disappoint after all the hearings
2: at pinatawag ka pa sa hearing.
1: To legitimize the hearing na maraming mga progressive.
0: Kaya inisip ko parang ginawa lang akong dekorasyon doon saka yung mga
1: hindi naman napasok yung professor, hindi napasok yung mga mungkahi mo.
0: Wala, walang kasi may mga mungkahi na ako pero wala parang ewan ko lang kung nakikinig sila noon or kasi nakikita ko yung ibang congressman labas-pasok tapos yung iba late dumating ng hearing no? ang aga-aga ko nga tsaka yung ibang invite nila pero kasi maraming late siya kapag gano'n so hindi nila narinig yung ibang inputs no?
1: So dapat pala pag binanggit yan mamaya professor na para bang tropeyo ng sona ni Presidente, dapat pala ang reaksyon ng tunay na nakakaintindi
2: Professor, balikan ko itong issue ng mga sectors. Ano dahil pinag-usapan natin kanina yung presyo ng bigas, which is of course apektado ang lahat, pero kung meron mang pinaka-apektado rito, yung ating sektor ng mga magbubikid. Sa kabilang banda naman po, matagal na po na kahilingan ng ating mga manggagawa itong legislated across the board wage increase that will be applied nationwide. Dahil panahon pa ni Kupong-Kupong yata nagkaroon ng legislated wage increase sa bansang Pilipinas. At sa tingin nyo po ay mangyayari ito considering the kind of Congress that we have, considering the kind of Malacanang that we have, or will this ever be even discussed by the President sa kanyang zona?
0: Ito kasing ukod sa wage hike, hindi ba recently nagkaroon ng increase sa minimum wage?
2: Sa Metro Manila po. 80 pesos yata.
0: Sana nga, hopefully, at least makakatulong ng konti ito kung gawing nationwide talaga. Hindi lang limited sa Metro Manila. Pero at least may masasabi siyang something that will make a few people happy.
2: May pagyayabang niya. yung
0: expectation kasi natin talagang we don't expect too much anymore. Parang kasi lalo tayong madi-disappoint kung may malaking pinapromise sa atin. Tapos yung expectation malaki rin pero ilang beses na tayo na disappoint, no? So kumisan mas maganda yung ano lang, modest na promise, no, pero tinutupad naman, no. Yun ang mas na ano, pero I think hindi na masyadong malaki yung in-expect ng taong bayan dito sa mga zona, kasi hinihintay natin yung action, eh hinihintay ng taong bayan yung ano talagang konkretong magiging benefit, no, sa kanila,
2: yung mga
0: makakaahon sa kanilang kahirapan.
2: Yung mga progressive groups po ay merong sariling zona na gagawin sa lansangan. Bukas po ay naging tradisyon na yung mga minority sa Senado ay magdi-deliver din po ng kanilang state of the nation. So, ano po ang contrast po? Ano pong i-expect nyo dito? But of course, siyempre alam naman natin yung the likes of VP Sara Duterte, the likes of Cayetano, baka si Ruben Padilla, hindi raw po dadalo doon sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. But while this is a display of opposition, iba po yung konteksto ng opposition ng mga taong bayan na nasa lansangan, yung mga genuine opposition.
0: Yung counter zone ng taong bayan, yan ang maglalahad ng maglalatag ng tunay na kalagayan ng bayan. Nararamdaman ng tao na experience nila araw-araw sa kanilang struggle para mag-survive at mabuhay. Yun ang ilalabas ng mamamayan at ng opposition sa counter zone. Naging naging parang tradition na eh. May counter zone yung opposition at saka yung mga civil society groups sa ating bansa.
2: Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka mayroon pa kayong nais ipaabot sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo.
0: Well, ang ano ko lang sa ating tagapakinig, don't expect too much, no? Kasi
2: mapaprustrate lang kayo.
0: Natin lalo din malaki, mataas yung ating frustration, no? At makaka-stress yun. Malaki yung expectation nyo, tapos wala namang nangyari.
1: So manage your stress dahil maliit pa ang budget ng health, professor.
2: Wala na siguro.
0: Anyway, salamat sa panyaya ulit at maganda rito. Pakinggan natin mabuti itong report ng ating Pangulo at sa mga darating na panahon, bantayan natin itong Senate impeachment trial, no, para siguraduhin na talagang mananagot yung official o maging example na walang makakapigtas na na mataas na official dahil ito ay kailangan managot dahil sa kanyang ginawang hindi tama.
2: Mm-hmm.
0: Kasi malaking historic itong Senate impeachment trial na gaganap sa ating Vice Presidente kasi talagang well documented itong mga charges laban sa kanya, at kung ito ay makakalusot pa, lalong mawawalan ng tiwala ang ating taong bayan sa ating sa ating system of accountability at justice system na binatay sa ating sariling batas. Yun lang po.
2: Mm-hmm. Maraming salamat po muli sa mga ideya na napakaganda at sa panahon. So mga katinig, yun po ang tinig ni Professor Roland Simbolan ng
0: salamat
2: SEN.
0: Salamat
2: din
0: po.
2: Okay, sige. Yun po si
1: Salamat, Professor.
2: Okay. Yun po si Professor Roland Simbolan ng CENPEG, Center for People Empowerment in Governance. So mga katinig, mintas ginapaabot na to ang ato ang mga kaubanan sa field, ato sang tagaanog pagtagad, kining atong pipila ka mga pahinumdum.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas sur minti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Welcome back mga katinig. Kumusta na kaato ang mga kaubanan diya sa field? Mga katinig ay nana sa linya diya ay si hello? Nana diya sa linya si 30 o si 24.
9: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
2: Hello.
10: Good morning.
2: Mayroon buntag. Mayroon buntag.
10: Mga katinig o mga sa suwinting pamilya nato di ano. So, mayroon buntag ka o bang karumi o karubi. So, karon aduna tayo mga naatan na sa kahapit dito na yung pamilya sa atong programa. Mata buntag sa mga balita nato sa Joy FM. Taga malabya nato niya siya. Madunggan yun nato. Malaga pamilya siya sa atong programa sa radyo. Sa atong pangutanon, yung pangalan, Tegasa.
11: Mayong buntag no sa atong ikaminan, labi na sa atong angkoman, si Tibor, si Karuni, good morning.
2: Tibor, good ba? Lord of Endearment, good.
1: Murag kaduhan ni Dakpan ba?
11: Yan ang ikaminan sa Joy FM, ang tuta sa una.
2: Kinsa ka din eh?
1: Ako'y tagna. Sinong Elmer? Likatan.
2: Elmer? Nakatagan siya, no? Tibor.
1: Tama ba ako? Manong Elmer, ikaw ni.
11: Okay, Elmer, Tibor. Good morning.
1: Siya, yun.
2: Elmer, may buntag.
11: Oh.
2: Ikaw, yun, di ay. Kindi siya, no? Kaubang 40, nag-eskwila dito sa University of Tagan-Tagan. Maunang, natagan niya nga, taganan niya nga, ikaw si Elmer Likatan.
1: I-promote yun ako na. Ang tukag kuan, ang tukag mega market, pag naog ni Mus Isdaan, wag yun kay laing makita diha nga tindahan nga na maligya og mga sticks, uling, og uban pa, native products.
11: Mga native products na, Tibor.
1: Yes, oo, oo. O kuan ni sa simbahan.
11: Actually, si Tibor, wala ka na sa Joy FM sa Dicin, di ba na? Kilala na ako na siya. Kilala ko niya itong
1: patay. Maong ang tingog, kailagod ko. Dakpan ka nung.
11: Siyempre kay kanunay, yung papiminan sa imong Dicin, asa imong programa, Tibor.
1: Oo, sige. So maayong pagdakop, lahi mangguni sa Joy FM. Pag madakpan ka, kung sa ubang ahensya, dakop ka, aw, multa ka.
2: Priso ka.
1: Priso pa. Dili, lahi. Kay tagaan man kanila ganti nung naa sila'y dala diha.
11: Wala naman na. Kapiligani ko din silang yata wow. Niya Yaki Cookies.
1: No. Wow.
10: So, atong sponsor ron ang Yaki Capsule o Kopi Yaki. In one. So, yata nga nagpahalitan no, si Sir Elmer o kana.
11: Okay. Salamat kayo sa inyong duha, Karumi o si Tibon. No? Nagasalamat sa inyong kanunayong paghatag mga palipay sa mga yan yung mga gagmay nga tao sa kinatawa sa publasyon. Oh,
1: iawhag po ng ubano nga, padako pa more.
10: Okay. So, Sir Elmer, nasayod manggid ka nga karon ang naitabong suna ni President Bongbong Marcos. So, usakalong suranon dili sa Pilipinas at basinalunatay kasulti sa maitabong nga suna karon.
11: So, ang gina-expect na ito nga sa iyang suna, sa iyang suna nga State of the Nation address niya itong Pangulo, nga unta po da iya pong manggiton ang mga economic problem na ito, ang sa West Philippines seeing issue, unta, tagaan at pagtagad na. Dili lang ang tagaan at pagtagad ang investment ni BP Sarang, nga unta, tagaan ang priority pagtagad itong blood control kay klaro na kayo na-identify na kinsang sirmain pila kabilyon ang nagasto dito. So makita natin pa rin low area sa Davao, pirmi lang yung baha sa so, mga area, may mga baha mga tulay ng Davao. So tagaan tagad pagtagad ang blood control na Islam dako-dako ang na-involve na pila na pirmi lang ayuda sa mga local government unit. Sana makredit, maghihapon na sila kay hapit na po ng barangay election. So, hopefully no, nga karong umabot nga November 2, itadayan ko sa itong pagamhanan ang barangay o iski election. Kay ang barn election, padayon na ito rin karong tuiga.
2: September 14, ang barn election. Ang barangay o iski election, November. Pero, lalabay pizza. Anyway, Elmer, daghang kayo salamat sa imuhang panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Hinaot magpadayon ka nga mag-subaybay sa ito ang Tinig ng Bayan kay diri sa Tinig ng Bayan.
11: Kanunay na. Salamat kayo, Tibor, ha?
1: Salamat sa imong consistent nga pagpaminaw nung. Sa Tinig ng Bayan, di kalugi.
2: Murag ikaw may gisunod-sunod ani ni ano, Elmer.
11: Salamat. Mayang buntag. Okay. Ingat.
2: Sige.
1: Okay. Salamat, Manong.
10: Salamat kayo, Sir Elmer. No? So, mauna si Sir Elmer. Nakadaog siya pahalita yikan sa Yaki o Joy FM. O, ato, talagang salamat sa pagtanoy ng pagpaminaw sa aking programa.
11: Pahalita yung kanunay ginagatay.
10: Okay, so. Mga ka na, no? Yeah, sa kutob, kini si Tinig 30, kaoban na kumpar ni Tinig 24, Danny, para sa Tinig ng Bayan. Talagang salamat, kaoban ka Romeo Carby.
2: Daghang salamat, 30 o 24. No? Nalingaw ko kay ano, Elmer. Kaya basta mag-ingon nag-tibor, kuan yun na. Murag word of endearment yun na.
1: Kailag yun na siya, no? Unya, luwas ana, grupo na silang tuto, magkapi-kapihan na sila.
2: So tuto they have the rice trader.
1: Yes, mauna sila.
2: So, mayon ta, kung kanilang kapi-kapi diha, ang ilahang grupo diha, padakoon nila ng ilahang grupo.
1: Correct, no? Tapos, discussion group.
2: Oh, hisgutan nila ang mga issue nga giatubang sa katawhan na, no, dili lang sa, dili lang siguro kining impeachment. Tama siya. Dili lang impeachment. Dagang issue doon sa Kinapawan City. Masi ginahinayan ninyo kalkal na, no? Anong mga issue dari sa lain-laing sektor.
1: Sa ilang panginabuhian, negosyo, tanan, kay para makatabang.
2: Mm-hmm. Pero ang take ni mo sa zona? Kay lahi man itong, maunay gina-expect kay maunay atong paglantaw ng panghuna-huna sa presidente,
1: yes.
2: O lahi po itong gina-expect na to kay mauni ang panginahanglan sa katawhan or maugin ni ang pulso sa katawhan.
1: Kita kay connector man ta dos. Natay mga gustong madunggan nga tawag nato nga the relevant need ug kana bang nagikahinaman sa mga tawong madunggan no. Kay sila man ang maigo gyud sa issue ug sa mga kalisod. Pero syempre sa level sa presidente, I think magkaroon yun o cosmetic surgery. Sa buti pa sabot ka na bang lili lang natural nga nawong sa kalisod.
2: Magpa-plastic surgery ko.
1: Make-upan na yung munang taman. No? So, pananglitan, I don't expect much nga ilag yung ugaton ang problema sa agrikultura. Kasi kung imong ugaton dos, imo magyun ng ibalibag, isalikway ang rice tarification law. Tungod kay i-convert ba naman imo ang mga maayo kaayo nga mga rice plains. O unya ang suporta dili pa naka sentro dito gyud sa imuhang mga mag-uuma, mga rice planters. No? Kay imong giliberalisa og maayo, so mas mopabor siya sa pagsulod sa mga imported nga bugas, no? Pero unta ma-realize nga ni adtong panahon do sa crisis, nagkataon nga ang Vietnam ni declare mismo, no? And I've heard that no less than from the secretary sa agriculture during sa time sa COVID, time ni Sec Manny, niingon siya nga, nideklara ang Vietnam that we have to secure first. Bisag na atay agreement nga maghatod mi sa inyo og mga bugas na katali diha. Siguro una mo ang pagkaon sa mga Vietnamese, no? Tungod kay COVID, so di ka ano. So unta wake up call na sa ato nga in times of the worst time og emergency, secure imong katawhan kung diha ka mismo nananom og ikay ni provide og pagkaon. Why delegate that to other nations?
2: And food security is actually founded on agriculture.
1: Yes. Kay agriculture country yun ta, no?
2: So we can never be secured sa pagkaon kung dili nato asikasuhon, dili nato tagapagtagad ang atoang agrikultura.
1: Pero I don't think nga ugaton yun ni Dos, I don't expect nga moingon siya nga kanang dangan ang rice tarification law ang kinahanglan na nga i-approach ilisan yun sa pro-farmer. Pero wala ko nag-expect, ana.
2: Pero kung sa butang pa nato, ikumpara nato sa buksidor, kulatado na kayo mga Pinoy ba? Kaya gisgutan nato ng rice tarification law na pagyoy ipiralo kining sa kuryente. Unsa pa?
1: Naapay pagtaas sa kuan sa gasolina, fuel.
2: Fuel.
1: So bisag asa mulingi ang Pinoy kung sumbag ang pagtaas sa presyo, percut ka na.
2: Hapit na ganda mga knockdown.
1: Knockdown.
2: So, grabe lang yun atong ka-resilient. No? Resilient kayo mga Pinoy ba?
1: Gani, bisag unsa nakasakit ka nang kaya pa niyang mukatawa o kaya niyang mubangon. Pero unta dili na siya i-abuse dos ba? Until you will find nga wala na isalig ang mga Pilipino sa iyang gobyerno.
2: Nakainumdum ko na ay post ba nga Filipinos don't deserve idiot senator. Ingon po ang nitubag, kung idiot inyong senador, mas idiot ang mga nibotara na mga senador.
1: Yes.
2: Actually, napoy punto, di ba?
1: Tinood, no? So, again, katubang di takabarol daw mo pronounce, muratang naghinapon. Kay panahon kuno sa kampanya, I love my people. Gihigugma na ako akong katawhan. Pero nahimo daw ta nga hapon kay di nato ma-pronounce ang letter L og nahimong letter R. I rub my people. So mga joke na siya pero sagad sa buto. This nation should wake up. Sa pagpili pa lang dapat na atay discernment.
2: Wala kita oras. So,
1: wala na tayo oras. So, apil tang mo sa bye-bye, no? Giawag ang tanan. Maminaw ta, Sona. Para atong makitaan, magka-reality check ta. Tinuod ba ni? Kanidi, tinuod, no? Dako na to ng papel isip katawhan. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla season.
2: Og mga katinig, expect after sa Sona ni Presidente Marcos, aduna po yung mga kontrasona giha sa guwas at gihapong paminawon o ang kontrasona gihapon sa Senado ugma. Mga katinig, daghang kayong salamat sa iyong pakiguban kanamo o ayaw ka mughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario kini si Tinig Dos sa Romy Iluspa nagaingon, maayong morning kanato tibo.
5: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
14: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya og inom og antibiotic, sakit man lang gahapon daw, nagahubag bumayo. Unya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
15: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
16: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
15: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
17: FM. Oras, ganap na nga alas 7:07 na.
15: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
17: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes 27 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga impila ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM Davao Oriental.
15: Headline.
17: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, ilang lugar sa P. Palma area ang nalubog sa tubig baha.
15: Headlines.
17: Higit 4,000 na mga pamilya inilikas naman dahil sa baha sa Sultan Kudarat at Sultan Kudarat Province at Maguindanao del Sur.
15: Headlines.
17: Samantala, abot naman sa 150.9 milyong pesong ilegal na sigarilyo ang nakumpiska sa Tagum City.
15: Headlines.
17: Abangan din detalye ng mga balita mula sa Caraga, Davao Oriental, lalaki patay sa pamaril habang bumibili sana ng beer sa Matis City.
15: Headlines.
17: Caraga North at South District Athletic Meet 2025 matagumpay na nais sa gawa.
15: Headlines.
17: Samantala sa Lanao del Norte, na recover na ang bakho na tinangay ng tubig baha sa Tubod Bridge.
15: Headlines.
17: Abangan din detalye ng mga balita kung saan tricycle driver patay matapos sa ito'y pagsasaksakin sa Isulan Sultan Kudarat.
15: Headlines.
17: At suspect sa kaso ng carnapping, naaresto naman sa Tupi South Cotabato.
15: Headlines.
17: Detalye ng mga balita susunod na.
18: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
19: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
18: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
20: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
21: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na nindot na akong paminaw. Niya taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
20: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
22: Gipamatud ani Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
23: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.
22: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
24: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
17: Alas 7:11 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita.

Patay ang isang lalaking tumatawid sa daan matapos ito'y nabundol ng isang motorsiklo sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakilala ang biktima na si alias Teng. Samantala, ano ba namang nasugatan ng driver ng motorsiklo? Nabatid na mabilis umanong takbo ng motorsiklo ng nagkataon naman. Tumatawid ang biktima nga si alias Teng. Sa lakas ng impact, kapwa tumilapon ang biktimang si Teng at ang motorcycle rider na nabagok ang ulo. Dinano pang nagtamo ng matinding sugat. Baryong isinugod sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician si alias Teng na siyang nabundol at nasa critical na kondisyon naman ang isang alias sa Totong na rider at residente rin ng naturang lugar. Samantala, ganap ng alas 7:13 ang oras sa Tacoronga City. Naresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kung saan aabot sa 83,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa ikinasang operasyon na sa Puroca, Sampaguita, Barangay Buenaflor sa Tacoronga City. Kabilang sa mga naaresto, ang isang high-value target individual at isang street-level individual o dalawang high-value target individual. Ikinasang naturang operasyon matapos sa ang ilang araw na surveillance operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga tatlong mga suspect at pagka-recover ng mga illegal na droga at drug paraphernalia. Kasong paglabaga sa Republica Claim 165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ngayong araw na ito. Sa Tacoronga City pa rin, aresto naman ng mga otoridad ang isang magnanakaw ng African palm fruit sa Puroca Bernardo, Barangay Baras, Tacoronga City. Kahapon, nabatid na ang security guard ng isang palm oil plantation ay nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect. Ang mga ito ay nakapitan sa detention facility ng Tacoronga City PNP kung saan na-recover sa kanilang pag-iingat ang mga ninakaw ng mga bunga ng palm oil. Samantala, sa Tupi, South Cotabato, isang pinaniwalaang karnaper na 20 anyos ang naaresto naman nang tangay nito ang isang motorsiklo sa Sitio KB, Barangay Bulmala, Tupi, South Cotabato kahapon. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Junjun na kung saan ayon sa biktima nga si JR, ipinarada lamang nito ang kanyang Kawasaki Baja motorcycle sa harap mismo ng kanilang bahay nang ito'y tangayin ng suspect. Inihanda naman ng UPPNP ang kasong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Pinasok naman ang hindi pa nakilala ng mga magnanakaw matapos o ang isang tahanan sa bahagi naman ng Purok, Malipayon, Barangay Santo Niño sa Coronadal City alas 11 pasado kahagabi ayon na sa ulat sakay ng kanilang tricycle. Ang mag-asawa ng ito'y bigla o ayon na sa ulat, ang naturang mag-asawa ay tinutukan ng baril at doon ay kinuha ang kanilang pera na nagkakalaga ng 585,000 pesos. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect na sakay ng motorsiklo. Tinangay din ng mga ito ang ilang mga mahalagang dokumento ng mga suspect, ng mga biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, alas 7:16 na ang oras. Balita mula naman sa General Santos City. Sugatan ng isang lalaki matapos ito'y pagsasaksakin nang nakaalitan ito sa Purok Christian Village, Barangay Kalumpang sa General Santos City. Alas 11 kamakalawa ng gabi. Ang biktima nga si Christian Paul Di Tomas, may asawa at walang trabaho, ay
Nakikipag-usap noon sa isang suspect at ang kanilang pag-uusap ay nauwi naman sa minitang pagtatalo. Agad na bumunot umano ng patalim ang suspect at sinaksak ang biktima. At matapos ito'y agad ding tumakas. Patuloy naman ang isinagawang force operation ng Police Station 10 sa naturang suspect. Samantala, ginagamot na sa ospital ang biktima. Sa Isulan, Sultan Kudarat, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pananaksak at pagkakapatay sa isang tricycle driver sa Barangay Kindram, Isulan, Sultan Kudarat noong nakaraang araw. Ang biktima nga si Romel Bong Crudua, residente ng Purok, pagkakaisa, ay naniningil umano ng utang nang ito'y pagsasaksakin ng suspect. Sa ngayon, patuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa suspect sa nasa

0: Aabot naman sa mahigit 4,700 pamilya ang inilikas sa iba't ibang mga evacuation na center matapos ang pagbaha sa lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur sa tulong ng tropa ng 2nd Mechanized Infantry Battalion Philippine Army na iligtas ang nasa mahigit 1,000 pamilya mula sa lambayong Sultan Kudarat at mahigit 2,000 pamilya naman ang mula sa Sultan Sabarungis Maguindanao del Sur. Ang naturang evacuation ay nangyari kasunod naman ng mga malakas na pag-ulan. Naranasan itong nagdaang mga araw na natili naka-alerto ang 2nd Mechanized Infantry Battalion na nakahandang tumulong kung kinakailangan para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad. Balita mula sa Tagum City sa Davao del Norte, aabot naman sa 150.9 milyong pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa Barangay Busaon, Tagum City. Na-recover ng mga otoridad ang kahon-kahong mga smuggled cigarettes, marked money, 3 sasakyan at 1 baril na .45 caliber pistol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad at paghahanda ng kaso laban sa mga sangkot sa naturang smuggling. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams sa Palmahil.
1: Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Purok Malipayan 4 NHA Barangay Dahikan, Mata City, Davao Oriental, bandang alas 7 kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Edmar, 30 anyos, may asawa at residente ng naturang lugar. Batay sa poon ng investigasyon ng Mata City Police Station, agad rumisponde ang mga duty investigator, SWAT at tourist police matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Pagdating sa lugar, natagpuan nila ang biktima na nakahandusay malapit sa isang sari-sari store. Ayon sa isang saksi na kinilalang si alias Eleanor, bibili sana ng beer ang biktima nang bigla itong lapitan ng hindi pa nakikilalang suspek at paulit-ulit na bardin na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang suspek habang nagpapatuloy ang hot pursuit at dragnet operations laban sa responsable sa krimen. Tala! Matagumpay na sinagawa noong Hulyo 25 ngayong taon ang Caragasaf District Athletic Meet 2026 kung saan nagsama-sama ang mga student-athletes mula sa iba't ibang paaralan sa distrito upang ipakita ang kanilang talento, determinasyon, disiplina at sportsmanship sa iba't ibang kompetisyon sa palakasan. Pinangunahan aktibidad ni District Coordinating Principal Arthur D. Pagulong, katuwang ang mga school heads at coaches. Layunin ng athletic meet na palakasin ang pagkakaisa, teamwork, resilience at diwan ng fair play sa mga kalahok. Samantala, formal ding inilunsad ng Caraga North District ang kanilang district meet sa temang Beyond the Games, Cultivating Camaraderie, Character and Champions in Caraga North. Lumahok sa opening parade ang mga delegado mula sa 8 elementary clusters at 4 na secondary schools na ipinamalas sa kanilang disiplina, pagkakaisa at pagmamalaki sa kani-kanilang paaralan. Inaasahan na sa pamamagitan ng naturang aktibidad ay higit pang mahuhubog ang talento ng mga kabataan at mapapalakas ang diwa ng magandang kompetisyon at pagkakaisa sa mga paaralan ng Caraga. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.23 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Iligan City kung saan ay naiaho na ang bakho na pag-aari ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nalunod habang nasa kasagsagan ng malakas na agos ng tubig baha sa Iligan River at ito'y naiahon mula sa ilalim ng Tubod Bridge. Nabatid na nakaranas ng malakas na pag-ulan sa naturang lugar dahilan upang Malakas ang current ng tubig sa Iligan River. Nataon naman ayon kay Barangay Hayahay Chairman Joel Labandero na bumisita ito sa Tubod Bridge para tingnan ang level ng tubig dahil sa mga naranasang malakas na pag-ulan at biglang tumaas ang level sa ilog. Kaya't inanod ang naturang backhoe na noon ay ginagamit sa pag-aayos sa gilid ng ilog. Sa tulong ng mga tauhan ng Philippine National Police, LGU ay naiahon ang naturang backhoe. Ayon sa DPWH at City Disaster Risk Reduction and Management Office, maaari nang madaanan ang Tubod Bridge ng mga motorista. Samantala, sa Iligan City pa rin aresto na ng mga otoridad ang isang anak na responsable sa pagsunog sa bahay ng kanyang ina sa Purok 5, Barangay Upper Lianab, Iligan City nitong nagdaang gabi. Nabatid na ang naturang suspect na si alias JJ, dating gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Ay sinunog nito ang bahay mismo ng kanyang ina. Matapos inaresto ang naturang suspect, inilagay na sa kustodya ng Iligan City PNP. Samantala, balita mula naman sa Kulambugan, Lanao del Norte. Naaresto naman ang mga otoridad ang isang lalaki na suspect sa naganap na pamamaril sa ikinasang porsot operation sa Purok 8, Barangay Mangga, Kulambugan. Ang suspect na isang 44 anyos na kinilalang si Alice Dodong, itinurong responsable sa naganap na pamamaril at pagkakapatay sa isang senior citizen na si alias Lolong. Sa tulong ng Kulambugan na Municipal Police Station, 1st MPFC, Tangkal MPS, PIU Lanao del Norte, PPO at Regional Detective Team and RIDMD, ikinasang naturang operasyon na nagresulta sa pag-aresto ng naturang suspect. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Kulambugan na PNP ang suspect at naharap naman sa kasong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang kinubanan at tinubanan lang ko anong buong pagsayo ba? Hila ko siro, tigili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki, hindi ko kamit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilo ko anong wala rin. Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganihin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

pasang tumawid sa mga ilog at ganoon din sa mga overflow bridge, lalo na kumataas ang tubig baha. Samantala, naka-alerto din ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barangay Hinatilan, Kinapawan City matapos nakaranas ng malakas na pag-ulan na kung saan ay iniulat ang pagtaas ng level ng tubig baha sa ilang mga ilog at overflow bridge. Sa Midsaya, pa Cotabato, patuloy naman ang ginagawang assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilang mga lugar na naapektuhan ng pagtaas ng tubig baha dahil na rin sa mga pag-ulan nitong nagdaang araw. Nabatid na ang tubig baha mula sa upstream area ay nagsimula ng buhaba, kaya't patuloy ang panawagan sa mga residente na laging mag-ingat ngayong panahon para iwas sa disgrasya. Inaasahan na magkakaloob ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhang mga pamilya na agad na inilikas. Dahil sa mga pagbahang naranasan. Samantala, sa Isulan Sultan Kudarat, naghatid naman ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya dahil sa pagbaha mula sa Barangay Bambada, Kulambog at Kalawag 3. Tumanggap ng food packs ang nasa mahigit 500 pamilya at iba pang tulong ang naipagkaloob sa kanila. Sa bayan naman ng Kadigasan sa SGA Barm, pinatiran din ng tulong ng Minister of Social Services and Development ang mga naapektuhang mga pamilya na nanatili sa iba't ibang mga evacuation center dahil sa mga pagbaha. Sa ibang balita, patuloy naman tinututukan ng provincial government ng Cotabato para mapalago ang ani ng mga coconut farmers sa lalawigan. Ito ay sa pamamagitan naman ng pagkaloob ng tulong sa kanila, kabilang na ang mga abono at iba pang mga farm inputs. Naglaan ng 1.98 million pesos ang provincial government sa pamamagitan naman ng Office of the Provincial Agriculturist sa ilalim ng Provincial High Value Crops Development Project, na kung saan ay tumanggap ng tulong ang mga ilang magsasaka mula sa Kidapawan City. Ganon din na mula sa bayan ng Mlang o bayan ng Makilala at iba pang lugar. Ang naturang farm inputs ay makakatulong ng malaki para sa mga magsasaka ng niyog sa lalawigan ng Cotabato. Sa mga balitang pambansa, tiniyak ni Vice President Sara Duterte, hindi ito mag-re-resign sa kanyang pwesto at hindi niya bibiguin ang nasa 32.2 milyong mga Pilipino na bumoto sa kanya at nagluklok sa kanyang pwesto. Ito ang inihayag ni Duterte sa kanyang pagbisita sa London, United Kingdom nitong nagdaang araw ng Sabado, kung saan inihayag ng Vice Presidente na prioridad nito at ng defense team ang depensahan ang kanyang sarili laban sa impeachment complaint na ibinabato sa kanya na ngayon ay dinidinig na ng impeachment court sa Senado. Siniguro din ng Vice Presidente na siya'y tatakbo sa 2028 elections. Pinasalamatan din nito ang lahat ng mga sumuporta sa kanya at kanyang pamilya at ang patuloy na sumusuporta sa kanyang ama na kasalukuyang

nga nakapit sa detention facility sa International Criminal Court. Samantala, aabot naman sa mahigit 21,000 na mga pulis ang ipapakalat at magkakaloob ng seguridad para sa gagawing ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw na ito sa Quezon City. Ayon na kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., na kompleto na nilang security protocol at isinagawa na lamang ang pace deployment ng mga pulis sa mga lugar na kinakailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. Kabilang sinabi pa ng PNP Chief na handa rin ang kanilang hanay para tiyakin ang seguridad ng mga opisyal, panauhin at publiko habang isinasagawa ang SONA. Pinayuhan naman ito ang mga pulis na panatilihin ang maximum tolerance sa kanilang tungkulin. Hiniling din niya sa mga grupong magsasagawa ng protesta makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang mga umiiral na makapatakaran upang mapanatili ang kaayusan. Ayon sa PNP, wala silang namumonitor na seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA, gayunman nananatiling naka-alerto ang kapulisan upang agad na tumugon sa anumang posibleng kaguluhan. Naka-full alert na rin ang hanay ng kapulisan at magpapatupad ng mas mahigpit na gun control measures. Samantala, magkakaroon din ng no-fly zone at no-drone zone sa ilang bahagi ng paligid ng batasang pambansa kung saan isasagawa ang talumpati ni PBBM. Tatlong grupo naman ang binigyan ng pahintulot sa Quezon City o ng Quezon City Government magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue, ang bagong alyansang makabayan na Sinlakas at Bitter Brighter. Nananawagan ng PNP sa mga organizer na protesta bantayan ang kanilang hanay laban sa posibleng manggulo. Iniutos na rin ng PNP Chief sa lahat ng pulis na kataas ang seguridad ng SONA, gumamit ng body-worn camera sa iba pa mga recording equipment para matiyak ang pagiging transparent ng kanilang operasyon.

Samantala, hindi umano kontento si Senador Ruben Padilla sa aksyon ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katiwalian sa flood control project ng pamahalaan sapagkat iilan pa lamang umano ang napapanagot. Sinabi ni Padilla na dalawa lamang umano ang gradong ibibigay ng niya sa kasalukuyang administrasyon dahil marami pa rin binabahang lugar sa ila malaking parte ng bansa. Binigyan din ng senador na dapat walang pinipili at bahay ng politikang isinasagawang investigasyon sa mga anomalyang flood control project. Iginit nito na namumulitika o pamumulitika ang dahilan ng pagkakakulong ng dalawang kasamahang senador na sina Jinggoy Estrada at Rodanti Marcoleta. Samantala, maliban sa usapin ng flood control scandal, inaasahan rin naman ni Padilla na matatalakay sa State of the Nation Address ni PBBM ang epekto ng El Nino sa bansa, ang kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang isyo sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Habang iginiit ng senador na dapat ay matalakay sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang mga isyong kaugnayan sa freedom of information, ang panukalang pagbabawal sa mga 16 anyos pababa na gumamit ng social media. Sa balita naman sa ibayong dagat,

0: Ani mga tripulante na mga Vietnamese ng cargo vessel ang nailigtas matapos lumang lumubog ang kanilang sinasakyang na barko malapit sa kagitingan reef sa West Philippine Sea. Samantalang nagpapatuloy ngayon ang ginagawang search and rescue operation sa ilan pang mga sakayan ng barko na nawawala. Ayon naman na sa Philippine Coast Guard, umaabot sa 6 na kargado o karagdagang tripulante ang kanilang nailigtas matapos lumubog ang Vietnamese cargo vessel sa Koi New Yen. May 62 crew members ang sakay ng naturang barko nang mangyari ang naturang insidente. Kasalukuyan 17 katao ang patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ng PCG sa utos o ng PCG kung saan ay ipinadala ang BRP Malapascua at isang aircraft mula sa Palawan para tumulong sa naturang operasyon sa mga nawawalang tripulante. Ginamit din ng mga otoridad ang search and rescue optimal planning system, isang teknolohiya na tumutulong matukoy ang lokasyon ng mga nawawalang tao para mapabilis ang kanilang paghahanap. Iniulat naman ng Chinese state media na ang rescue team ng China ay nakapagligtas na ilang Vietnamese na mga tripulante malapit sa tinatawag nilang Chinese Occupied Reef. Sa balitang pang-ekonomiya, target ng Department of Energy, ma-award ang centralized auction para sa mid-merit natural gas power plant sa ika-4 ng kwarta ng taong kasalukuyan. Nabahagi daw ng pagsisikap ng pamahalaan mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa iba't ibang ahensya at Independent Electricity Market Operator of the Philippines para maisagawa ang bidding. Layunin nito ay hikayatin ang pagtatayo at pagpapalawak ng mga natural gas power plant na maaring gamitin kapag mataas ang demand ng kuryente. Paliwanag ni Garin na mas mabilis tumugon ang mga natural gas power plant kumpara sa mga coal-fired power plant. Kaya mas makakatulong ito upang maisaayos ang kasalukuyang supply ng kuryente lalo na sa peak hour. Gayunman sinabi nito na mas mataas ang gastos sa paggamit ng natural gas kumpara sa coal. Bukod sa natural gas, pinabibilis din daw ng kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng Renewable Energy Project, kabilang na ang Green Energy Auction 8 na nakatuon na sa mga proyekto sa Mindanao at ang Green Energy Auction 9 na nakalaan naman para sa Solar on Steel at Agri-Solar Project. Ayon kay Garin, kasalukuyan na nilang inaayos ang kinakailangang kasunduan sa Department of Agriculture para matiyak ang pagiging maayos na pagpapatupad ng naturang proyekto. Sa balita sa larangan naman ng sports. Mapapalaban agad si Pinay sensation na tennis star Alex Iyala kay Olympic champion Xing Qin Wen sa first round ng Mubadala DC Open. Ito ang resulta ng idinaos na draw na inilabas kahapon. Si Xing ang kasalukuyang world number 123 seed, ngunit nakarating sa career high ranking world number 4. Nauna nang nanalo ang 23-anyos na Chinese netter sa 5 WTA titles at umentra sa finals ng Australian Open noong 2024. Si Xing ang tumalo kay Alex sa semifinals ng Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China. Naitakas ni Xing ang pinakamahirap na 6-1-6-7, 6-3 na panalo laban kay Alex. Gayunman, nadesidido si Alex na makabawi kay Xing oras na mag-cross ang kanilang landas. Ito ang pagkakataon na magharap si Alex at si Xing mula noong 2023 Asian Games. At sumunyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes 27 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM Davao Oriental. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging malubha ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaan na nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.